Neske kaisa mashqobas en B63. Haga irko tsinda karapting hwana sao bedwal ngaba bephanda khoma ihese. Turo menestere peroske ebting oisa sa gukunqawu omsa kaira qons Christine Muti Neronga sa. Sivara karong ang haris gabango poris karip ng ngwas at abago omba. Naironga si omske sa isang wagukhan wakuro gurip na gitmahe. Nasa tuy omske kahukuru karong ang haris na kaitmus sikaki nekaris karumagya omhe. Nekaris ting akun gimumu sa seko kan kan khai hindi kan kan khasipang kan asa omsk arumagro tayin uisen base abag kali at kan asa hausik tanina hobes arumasina gurup tayin kain base. Uro menesteri Elijah Ngurarib ke ngatam kaika saan at magusari nga i ngan asasaya om sa om disi uang ngas aroma. Ngibke kling ay kasiba ngat kasib sisina ako di psi ngatam nga omra unghat kaib di ding wasasib ama kukang usin ba. Mobile Telecommunications Limited MTC's ke ngayrop kaib di container ama kukai ba ukuriang gabas ngaris ngatam stis nga kukoba am. Ngadi kaup ki ako sa ding a ang kabagayang aris ng abade, sabi siya kao takang anang haridin nga ambas ng aroma. Nagkaibking ang sa stop and shopping haris nga at kao sa si hagat handi kaiba nila si siyang kasirang ang basin he. Abab ngang harukuk kaibang abosat kai i. Di dito asarak kog na iya, iya ni kurip di darak kumukhap na nila dito ay sarak atuin ibasa sa. MTC si tanap amagup at am aridi. Kau di sini apa sahaja masa, betul makan job juga kami. Kau minta, kau harus kau kau di kawasan, kau sih amaku kau gak korang uis, sih sih kau ting ah kau sam. Kau amaku harus kau kau ke, wabah dengerai kau gaya iba, ini yang tabing hai sih bah uang wifi. Hari mara am ada kasih, apa kau sih harus kau orang tua nak kau kahase. MTC keng arun ing apa kau gak an. Naya hari mara kau iba, okong kau nak kau uis tide. Kam ing hari mara kau iba, komen kau sih nak Hoja hasil senis adi onggo divas aman harukuk kaya ba kaingat kai i oshana molid di dawa tuetas tinam. Hai ceng hari kunge ko ngau amhe ce kain kaisen awna tau ka kene apna kai ha abas sising ungs tau nuwikan kaun amasan agup aing ostropha an aromasa se. Kene apke a ngak tui Afrika hoku di tui iya tau nuwi di ka kaudi kau sa hudi ay tangabasin haba. Si Irani decision ka tanam Strait of Hormuz diskat sa kasasa. Ip ngawi hubayip di uwali ay di sasirak karubam. Wagro vikip ngapke kene haba ngay kemiko kan tau.

una din aro senza kin an an ngadi in abara wan wesi ole kan tonde oyams ase yan kai kaisa ngari khun ti season out ti season ungsa ki a arma basam kan kaisen out ke ta ka khai tin ave ain hobiga a Nairobi sting oka ai ne sekam manda wa ko kha am se khade audon se khwa khwa se ka kharu sa goro khai wa de sing nga han ngari sa on ke ko khai sa in a kan kaisen dige a de khai ko ke khari Nairobi se tan ku khan ba kha ko khai nga kai he khai die sa wa nga sa khai ka chove ngo he o ka hun nga khai ko tanam he se tuin a kha sina ko a tai wa he se Iran ke America tin asa autui pnya toroban am am sayan amai sabak ai go we am an hope kiran aro an ma thoni ku tira ai kong thaisa no sab Iran di wa ma uika Washington state out kare dia khwasa thaisa ngori nya ogan hu sin hon mana series me ko baba aob Ismail Bakaib ke kokmi an ending ain han sen di America ti khab atakwan wa u thaisa Nabiyogon aro maak toni kudi Pakistani ngaung kuro ay kong khaisam. Bakaib ke Irani di tau tere de guru khauba. Irani di khun iya akho wa sanan ngora gais si kahuse maa ka tau na niran obang obo se isa khok tahade. Nabiyo kadi Irani di ayin kaub Amerika abtorob di maadaba amdinira maadare basi istip sinako khauba. Ayin wagusa hanuwa nga si tau ka ose kuro tarang ase. Ha ta aang ngay ha khauba skwa kudi ayib ke Pakai bagomi Irani wasa siang komisa kaisam. Aregam sondak sis ais ke Irani di far nuan nguinta sa gomi Washington's korong haru di unga kai kemba gua tuin a kaisa. Ia Irani tuin nuklir taba sisin kasinra unga kais se ebde ngau kasiba tabi se Irani ka a kog kusa. Amerika ptanira ha karu kaisa kog taham. Sin ams aim. Somaliland ke ipte turo aitsma ma ba sen sanet ka manda khrang aundi ba ngaba san hope ase israel kha gin an kan scout tam wa so rep nap ke israel ga turun ho kai somali landi di aitsma ma ba sen sa ngip somalia ba khu a tora sa thaisa a disi ko sen a ti ko se a disi ko a group na ki tarang aba hen aba khu wa khabe ran au ba sen he ske noun hai se nga sa sa thak thaisa America, United Arab Emirates, Ethiopia, but Kota Haseku, Akarasa same. Anhoguke, Somalilandi, Adekasiba, Sisan Katraubas, Tikos in Haros, Gulf of Aden, Nas Aseramu, Yakase, Tuse, Yaminita Ibam. Wahabeke, Taisaman, Wahasiba, African Union, Sino Kurisan Huha, Yaran or Auna, No Kuan Ahan, Nuitade, Akout of Nakakasam. Aban ngasa Somaliland na Israel di angkas hatna yang kau hasi ike ang enghan sendi domga nga Muslim ngasa amakuham. Aba ike kai kain sendi huristin as boramas nga kuhai nabas ang angkasa kin ang aneskaut na kai disidin nga han kosis nga uhe sen abasa sipkai kuhagi atsui hese. As kineng huan amsiko triuda huan kitaw na testing uning huan na huir kaisamis ayak ng basen ka.

0: lebele fatam dire de nerst o sna de gran qa didage majori kha marina za khwa pealen o chimi ban o khaji sesta kuri kha lagra khire khau chi lagra ije sesta za di sesta gra di khwe uba ha kwa se chimi ni chukhwe na ji Kare yi uwan oka da gawo ngam ni gaka kan ci ko di ce mut igini khuroe ha ko psesta guri kasi ofta gini si dida mc ofta gidi ani si sound em bi commission mari 89 khu qulu khat matsa sahat kira ke u hat ka Ngachaza mina nje Moscow then you're free to go. But ke culture ku ndi. Mar struggle artist ka, hustler artist ka. Antis ka, khoi mara ke ndi umstunzi ndi. But ke ofsa sa kamar amzi ofsa mwan amzi oyi sathi mahala madi khoi chai. Family ndi mitchicha kona ngawo tisa petrol ka. No, family ngine petaf. Petrol ke dir. Ngine petrol ka wichi. Halve price ka khabe pi commercial kamzi soko zwa gona ba a pare tshikana ndi ndi tshi tshedi ara uchi tsana tshayo kha yidi umzi kuwe ima nagene mi a tshida ka ndi nagene mi zanga ndi check chi na chill ro chi ngamba kuma ngamba tshikamba eka wa Mia neman oche dia ni dia tsela khoe madang khoqa dia tshindi go madang khoqa sa tshomo qinse mama gara gamesa anes of oganya tsela koqo so le gredo yire ntse ba sen entertain the chera si sa tsho qhode gabe dia se ngaba qinse ha tshinzi qinse muti qinse art wa chi tsela ne ne go ichechechwa wa tsela ke ne mia chief tsam ne ni na ane sa madiga ane ba go tsama tshimane ba go mo go tshi dan arisatsa ka letsi qinqe ntse ntse saga azitshini mathi ara ka othu letsela ka othu ari ane ba go go mentsa kai tata bi commission na kai ko da ge christe nda ge nasaret khabe nqai go wa ye ndi tsazi phi xo go nga khabe hasala tshiska ko tshiska ya komara tsana mosike uru rana tsira ei kuntsa tsaka othini san ei tsuba taba so sprint arona ne mumusa kunti kwenda kunqa kun khara ha u qa kuna fira tsosa do khuipa ke ara skuli tsosa fakanzi yo tsosa do khuipa ubadre sa tsomo ga hiro sa tsingi skola maha tsosa ubadre of aga ba ubadre othi aga ba nisi ubi fakanzi sa sa tsqinga khuqa Fans and two Ujima Araba, Vibas or Tanukus, Kazani, such as a scorn garden Amara. Did I Jenny? Oskin is not such a way. Suching it away, we could agree. Daniel Luna was going to didn't ask him, Mary. She's in the back, and the auntie, my wife, who are going to pray. Take her out. Quit out. Pedro Legumo, Tangrains and Kundajumi, the Ya, Habit Wadaga. Ora ke domin ara iko tsane wa tsi then nan tsara ba ne tsaba ni di gira se bi commission pesa ke tsin ire pesa ke tsin ire plan za tsho mo pesa ke tsin ire di a ko ske khabe nai ko ro ko zima ske nan kana kam ko ngra ngra
1: Hey.
0: Hola. Hola,
1: ¿qué me traes? ¿Qué
0: me traes? ¿Qué hago?
1: Ah, ya tienes que cantar con el ocaso.
0: ¿Anca?
1: Porque me rasaba la nada Juan a todo, anda go. Ah, tú tenés pues con Audian, han carabado de nadie. Ya da mucho vicio de que ya ha dicho nada en el país, amor un poco. Y con carbas tan carabasuar o nada, todo pico. Ujungi, kan kerana ujung, kan kan, apa?

ausi mama pano se in samanda karaba sodo nwa retse nqaneng ausi da ke a budi eslo ni kha gordo khaya pita karaba nwa retse nqa ba nga hora ka xam kon origin tsang ana tsi ausi songya bandam tsi ausi printers tsi ausi hangi lamper nqa kon kha ke origin ka bogo sa plot dominje risa go bai

0: mangwe mantharo a be ga le tsena kwa di art a nna si a polisa le mo ndela dikosa ko ba ntse ya so itse a on e se tsena ka itse e go ya ka se go tsika ba ne go kara mo ntse go di toga ba di le tsona sa di tsona sa di ka tlhoyo a neng ka nka ba tsona se tsame di a tang ona ga nna sa kotsa a mel a e ntse e tsene re se re se e ntse mel a e ntse e tsene re se re se e ntse idangai a traffic officer pino mera mo ga nomi ke pino mera mantharo kan ga sto u ba e aroma
1: Tswaro sa go ka.
0: Tswaro ke ka ha. A mama sa hana smo dira khoetsa o nya go wa. Wa tong go e mo se khoetse pe se dikeng. Wa se ke khoetsa. Go go ka nya traffic officer a tswaro sa nomi ke pra.
1: Mondeza sna.
0: Ne ba mond a tuli na wasna tuli na wasna. A ba so tshibo ke ka ba iske.
1: Ah okay do.
0: Ke di mai tswaro sa tina a mari ma pa hina go tsau ne se ja om ma om swa ga khoetsa ra ka u ka sa khariro ka. Mam ba sara ka a kwetsina go tsauti a monde sa sekolo se ke se go tsara go di kominga e tsa mme go se go sa ha ba tsuta le mari go se tsa se go di kominga
1: kan kan sto kan a
0: kan kan
1: tsoro na sada ngwana ona ga go re go re go di ka isi ka re go re tsi o sa sna ile mangxabi tsoma se ba ba giro ano go yedo go ba ngundi ga Sawisa Jowisa si kore edutsona zato ure qayigira ntonxe yandra mi khosi khuje khosa si ure tshonxa ukana xanduma nami bare tshoga bamske ibe kaid madarba ndoma pke khuje toko ba qho ikunxa khoroza u ekhosa khoire man tsona du khoire ngikun sa tsomaro ntonxa mago idimitsitini ane jojo na mago ne ko mutqabina ba mago i amaga tin kona kha tsona da jinwa ngama gari tsomaro nani he kana qana msasini ngwa van konran and matsayani da opnatsini xase xiqhanwe of ngikho ixa ngali tsone chasikele ngariye ngari agune tuchene ababukha ngxawe kuha ngariye so nxa khona lixoza nqalo mana ke sala ngwana ni qwi ka ingara kwisa me ka ga tsgao toba toma otsore ta ibe qhathi ngi khuna dire otodoma ida tane qhago ube ubjedi kengra pesame
2: ngira kamona hala ke go tsaya mo
1: I'm going to come. Thank you, Rob.
3: So, how about I get to come when I'm not going to be able to do it? I'm going to see what I do. I'll see Claudia. You can't get out of water if you don't know. She's like a dog for me. Maybe Mama's dog for me. I'm going to get out of water if you don't know. I'm going to get out of water if you don't know. She's like a dog for me. She's like a dog for me. She's like a dog for me. I'm going to go to the house. Thank you, Rob.
4: Sekarang kamu kena kita orang lain. Ini ke si koyo, cibes, omeran terusik. Sekarang kan?
1: Okay.
4: Omeran terusik. Sedang an kamu tu nona, anak ida terusik. Sekarang macam an kamu tu nona. Thank you, Rob. Dengar eh. Bye-bye.

0: Kankra kwezo me?
1: Kain kati kri.
0: Nika kajo ko?
1: Kain ki ati kacha. Ara dok ngayire ni kwekwa sa. Ni kwekwa sa le dia. Tiana kari si skre kito ko kora ngayi uka. Ndi kyo kong hoa isi ba kong ha. Kiko tok me kwa ski pa. Si skre kwa iti kita kito kwe naka aha. Si aha kutina. Kain kara ba ngore kira meri kiti di hos. Ni ba ukan ki pa sa kuti kromi. Kain wada ngore api kubi.
0: Kangas kong ngore mo? Kangara pesa me?
2: Hello. Kangara Mitre.
0: Ayo.
2: How to come di hari ke dokter sana obi goreng ayo kaca. Hari ke suset memories pasien ni babas. Iya fadas. Anu aku di hari goreng ayo kecil ni sana pas aku am tahu. Kangara.
0: Kangara susu dua.

nesi satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa korang uns tam ariti ti amti amabekus oku wap ti nganuk masi tam gamsen hurun wan aroma nbc sauku ada gandhi ho timi ansa aroma sa wan amsa wakarisna hai kasin

brandy camouflage de ida ke nqobara ka bo ba ise ha ga inda man o nqa ke karati gore e sha go sa manatse ka mkara go e na o ne sa nqa ka go da kara wa chi o se gabe manatse ve ke picture tse ntse am ka go magabe go do go ba kara kara go tsi in nqa ida nqa roma o nqa iro tse nqa nqa roma nqa ne so I'm like that's getting ancient to manage by what's getty to dog at his kid drink. I have a carago tea, it a canker of canker at tea. My good to now you are in or mire, the decara cara to coro it to me or either a challenge. I tea and what is as young answer you say a gay clang ever ha. Checkang ever ha. Honey, Urodira. As I say, a dog is an ukamaku. Ne kengqadi a season ku ha nga sase qadi dilamire o hike xwa nqa seqanqa cuish rush our dreaming ngwe sase ne ba shoprite nga seqhuqho eqharo tsing ulwe ama damaskene ba ka bana ide mitirang ama seqanqa ti qaba season qa wa tse idane de kara kara tse a chala dimi osina kurata ka ngama ha Hey, Queen. I don't mind saying, ha. See, I bet. What is it? Go, ngaka. Season, dao kudi season. Do ngaba toya iro ha. Habe ida. Then I put nang any challenge. I put the an. Ma kugu be koyo ay. This is a kaya sa dao para season. Oh, now Oriol kapi. Auna ha. Tongi kuni di chena kikim. Hey, tongi kuni di na baragi. Ang tumo sa si hangyo ra kyo ka tongi kan mabaha di kimi. Ah, don't get planning, Kay. The guitar I had name, I don't go with you, Quessy. Nesta, my dog, Nesta, don't go, nay, cookies, it is transported. Transported again. Oh, did I get my uncle was like a young one for moon to get a name, I don't give you no nebatska caru, get on give, nebatska tabasuno, get on give, or get on get on my wagon, don't get planning, Kay. Sit at the transport, DK. Ti ora ke ai ora ka kwen transport ra nka o dira dike ai ha beng ai na dira mi se ke kara ka nga go khona ta o kara season u a tsi in ang ngwe sina ha ai a ka nka de gore kharing a re ka season go se ngina kharing a re go ka nka a re ka season go se ra do go ba nga go nna ngona ro sene chala tsi ngare wan ngana ngora sa ngare di kode khore ba tsi sang ba go da gore wa tsi o ida mari go tsa e sang a ba ta o ka mari go tla usen ne sang a qarma nga di nga gare tsi edo we have the kuru strats ke go ding o no ways no we have the kuru strats ke go ding o ne dra e sa go tsi go now kai tsi sa bo ra mo nga di sa seng ano kai tsi go sa itse go toa di Uya kerami tidak ke kama kaki ngika. Sira kiri dan deng app ngarang api kai di seskit dan asaran api. He? How? Uya kurus kadai sedi. Sida kara kueda asin dek ke sawa tin dek ke sore batin deng app ngai gini abi tin deng app ngai gini abi tidak tiup ke uya apa. Ses am semion de sab ngarang api kai tiup dan dia kuki kai. Se ira do khoba nga de mi se sina ko karo ne pleng ai na na chi frequency ha ti ngi go kanise go qweqa se ira do khoba qomre qam sa ro ren ko ti u ka nga nga nga se ta ikira kai khang ai bere ke ni dikire ng abiyum yang go han ke khai i nan abi de ke o ya ku ti mari ke go ye ren ko ti huni i honi ren ko ti sinau Uri kambu cegu. Engku nara geng. Ani ni sih lagi. Yang gua tu sedih tu sekarang yang gua sama sangat kaya sih lah ukan si. Saya juga agak lagi atara. Si kita coba ikhah kabin lagi. Tama zaro si ana. Ibu tu sekarang orang orang ni sih engang uta. Kau agak gunung hamba iba nau hua iu kene sih angde. Kau kan am hamba iba sih marang aping ho seri jira jira mungkin mah. Sira do khoba ngadi mi sei sna uru nara season u a khoen ngai ngi khama ko ngo kwan o se khabe na un ina dao kara season u ngi khain ai gra khlei etsi khlei ra down it's king khaba sa ngo tsibara ngari sira do khoba wan amire ngadi sa sitra mi se wan ai mi ha tsara ka sao abiga o dang an e nga ti da mut am se e na u khoha u do etsa mone tsaba khoki u do e khoha ngange khon hina da
sida na uta hina hanusege ngari kane de kong oda ngada gang and dab di karanda badi dab di karagu damaski man ai irani man ai tare ti ti man ai tare yang hanusa ide ya an tida mire ti ngaba kwenang ngani a gwi gam kwa sa gwi gam haga koro kwa sa ai ngaba ngahare madira tau sen tau eka si sang aba mari ko tsai ta ba go re se jan u ko nga ar ma ma ba du ko hai om se tsutsi ko hai de idani e be ka o nga ba khudani o tsiti ha ron o sna ngoi ka ro tsiko tsi a ntwa pti ngano ti e mo tsere le tsi sna sang ari gam ten sa tsi ar ma ma dira ka o se nti idani qoro ka ma ba nga o se i ho ke nga ba tsena nga ne tsui a tsam ko se tsui tsam ha ka koro ko se pe ngaba ngare madira tlausen after nna nokte emo tsaru te mari ira tlausen nna ngkon ga ebe maro ha ngkon ke ka ka iti ane go ngabi yo da ebe tangwe wa wa sa da tangwe ba ara ebe ngro e khari ngo go tswe qaoro ngo go dang a e tsani di a tsa wa se iti nge ngkon ara anti ne ka mabata da ebe ngari tira o se makwe ke ngiron e makwe ke kwa e ding a ntoga unwa se ida aba akhari marita abira tamseya marita tseza marita karaba de aba akhari

0: Jangan lewat karu. Kain garap. Kain garap mi dure ya.
1: Halo.
0: Kain garap.
1: Kain garap mi dure.
0: Ah, kain dago. Amin kara kon hao. Abi rang na kabe.
1: Oko kwa kan kan na bi dia ye ba du. Kwa kan da tami na ne ya ko le dan na na ma ko era na. Aro kan u ma karu ai da kwa to yo.
0: Ma kap ke ne ba.
1: Oko ne ba kan ne kabi da ye ba ko.
0: Oho, sengho, ikra dip krami. Kayu ko baba.
1: Sadu mana?
0: Ya, ngara guru mi se uya opka. Sadu ga ko uri kama ka ngomin omin si ya mi kwedo ase nege, sao ngay nege, sore ngay dio de jida. Sore pngas na kai ge ka, sao pngas na ngano ba ngho ka. Ay, uya ho. Chalang lapti drami se ike karap tina kwa ha e ngarit kao oda ang abap ay hare ta kami kare ngarit kao ngadin agu ike ha e kabe ike nesisa nesira kaka urun tina awang usang ang ababara urus ka connect am are titsken ngaru ko tinya ngabat kura kainti kami ka se ike ngadi uruhana rani si asa sira kaka uruna ang abap kasna connect ka tinao. Mari kita cari na, mari tui, hei.

Hinda mang ati ida ngang IPT neka mabang an chala ng IPT sna drami se I se ida doh ba kamure ng drang ng se kerang ho eh adams kuga kaya tits kita ing adams

Oh, dini mi on geng nu kana o kane bari kiti da. O kan ja par geng nga ma, ti ki sore sang o ama, o nga tam sti ma kai kira mi. Se ida dok mi rene, dida goro kri kap. Ma kare sna koi ka ha se gi okurong ho. Dida mi re. Se nga de mi se nga, ai nga sna da goro mi. Hanu se nga ri kane sa kon oa kwen. Gang an ta op di karaga, gang an abigao. Mang of ending a race, mad of ace. Nadin amises Anwana an, said a dog back home. One I hid a name. Thou good paraca sow, tea and a wah quay. Don't weep, Abani. Song say, is I say it and carooning as a never conga me. Tea.

unenxa hinda mang o se e se da qara uthi nqara kromi se kore ane te stika mapnga e nqari e chobi auduti e khale dara se nqari e mariji nqari tina go ane te stika mapnga nqa ike ane se ngoin kange ti go a si sen tswa tswa koro da gara sarati adanan nga o ike ane zisa oga se an house se tida mire di sikuran anam biap te dolar ko ago akain ti ike ne badagara dan asna ko kadu duras ti koma styles abat kara khale ba u tau kadu duras aku kira ko kadu duras aku roki kresi ta igan ngona di sinam biap te dolar ti ke roki kresi Rocky Crescent as Outspan Platz. Si Torpi. Ngoba taxi rings. Ngoba ike disikuro nambi apte dollar. Karakam. Olympia ngats karaha. Olympia abdamaska yo Academia. Pionis Parki. Ngatsa kakuts karatorpi ka. Kaleba uka o ike disikuro nambi apte dollar. Si Karuduras tamaske ko mastals wakt kraha si omskose a wa uika o yan kona di si nambi apti dollar anda at men ngai de bon ngadi sa siang ano Karuduras aku rogi kres ankhoipka omskose ke ha ka disi korong anam biap ti dollar kare dura sa ho rogi kres ankhoipka omskose e ga ha ka disi korong anam biap ti dollar si e ke kare dura tamaske ko mastal sa ho olympia pa omskose e ga ha ka disi korong anam biap ti dollar tamaske on utkara kare dura tamaske yo koma stal sa Olympia pa ika o kya ga disi koron anam biap ti dollar ti ke central hospitals sa ho yunams main campus tamaske yo marwa moli ko si kya ngona disi anam biap ti dollar central hospitals sa ho yunams main campus tamaske yo marwa moli ko si kya ngona disi anam biap ti dollar ti ke rhino park a ho grove moli ka ahaga diskor anam biap dollar tige rhino paka ho yonam sta ngona di sinam biap dollar karudura sta maske ko mastal sa ho vendu country clubs na golf club di drami na cap aba sko se sina ya ga diskor anam biap dollar tige karudura sta maske ko mastal sa ho da karani sa Northern Industry, Diaming Kau NBC's AE is ngwakaris ngakab oike. Ngona di si anami biapti dolar karaikan. Natas hadi ngakta Northern Industry, Diamire. Ti ike koma styles. Tamaske yu kadudura sa hu. Safari Hotels. Ta haga di sikurung anam biap ti dollar si ke Auckland Park ka hu marwa moliko si anguna di sinam biap dollar Auckland Park ka hu marwa moliko si anguna di sinam biap dollar karudura stamaske komastal sa hu Lutfish Torpi kaya koro di sinam biap dollar karudura stamaske komastal sa hu Lutfish Torpi kaya koro di sinam biap ti dollar karetan Eros aku, Eros aku dah kerana sisa. Nah, nikapka wakau. Kalau duras ta, si om skose tidak kerami, oki harga di sikurung anam biap di dolar. Eros to residence of fixed address om skose,
oya ha disikoro anam

kuride dramiske ozipulansa in kanye baita ha amagara kuri ha now ha zahina ha kota kuri ka kauka ba yakai

0: Arada go ba ma tucupe kawai ngwa kanji tucumire dirage diksen apa septinguna netis ngada gara crosswalk ngada ke Namibia Nature Foundation tsaba go anen fsa ga seng ntsa ngan tsaba go gara gara swap nga kwansa loreta harasa tladi ngwa nge wa nge gaza gara crosswalk nga khara ka kun o nna nga dikara season seke I tsira ke tladi netis nanira tsikanira tsam are tsikadeng nda di season go khanira mi bai seke I ta season kan tladi o nna nga dikara season chi khadi nesta mana kharaka ku dumdure nina khadin ending nan tsaba khuan tsari season arep tsin madira ai kumsan khadin ra me bada seske masa tsira ke nesna ngai ore me chi kwanza zan ba kanji sti tsuna rami
1: Kanjes thank you ek khano bam si ding enskia lorente harai sti dire ke Namibia Nature Foundations ra season ba Namibia Nature Foundations ke toh non governmental organizations inage 1980 seven establishes so direge conservancy di kunene south ti erongo ptiri karasi senare
0: saduki khadi kharaga gu unanqandi kara season cke onse tazor season arega to khadin op unanqandi ga unwatinse wanega se nnf khaba khunse kharose khaqhuruba mada khadi ta season ga to khadi amen op unanqandi kara season ai
1: Okay, thank you. AC ke to go ba rural community in Tsigemenskap dan tsena regna ke utmahai karop khuna ni gebrekse. So hunting regna wat mai tsige karop khuna ni gebreke tsowe ke tsai. Tsige ngaskaut kana si sa kanuba legal rights na kwena ke ma 1996 nga tsi legislation nan asana ke kuita tsi rural community in the karop kurunani manage tini gebrek tini natural resource nan tini wana se toke gwintone conservancy dige establish oike legal user rights dirame yohuna kremienska bage mai so nga rights nan ge awetra kurunan an awetra se nga ngine si za kai gu ti kungu gairin tini nan tina nan awetra rechnan gege mai in trophy hunter kuka contracts na kaka ti nga kurunan awetra tini ge mai rechnan ge noch tourism company kan ge partnership nan nga kaka tini nga establishment na tika tini ge nga stier nisi za tourism benefit na hotai kwena nisiza loch na ngatai ka iti oni ha benefit na tige ngas dir noch community game ka tiramie na ngakuge nisiza karo kuinkas khemenske ba hukia karo kuinkas rati katka so ngange benefit na hinan kwena rahona tinoch mihaske conservancy dige doch verskillende gaukui kawa barawi par conservancy dega uo pay for build we basen table for the conservancy is get a period the project sa wa last agriculture na is a cham kwe de koronda di e tuna si training na si ma tinga a nail kitro na mati anin project na wa conservancy di tinge is a

0: kad magra iyo ura ke tom tore dide so da genesisa khaba smart training dirami e training e game gat ka ge man nga training e genesisa wa game gat ku nga training e ngutsa da ge smartphone ka ge ma so smart genesisa spatial monitoring technology ge ama nga genesisa game gat ku gom genesisa turu uga ne khuni khini ro dikha ku gre ku mutsi kunsi ne bara ge ko iye ntse ke ngaba ko iye ndi omsinqwa sesina mi khauti gura didi da ge mit ma khabe ngan ge ira khuna onesisa ne phone ira diske nga phone atske uthi aqungu uyigra xa uma batsa qungza maqha isiman xa itsko qungu chargers mabasko setsko is mabatsko ngwa is titske nga ska sina photo rona qoxa okay nga basara ke ko muntu otske nga bas photo sara qothi tsinga evidence ra unwa titske coordinates nan tsina ra kho coordinates an kinesisa locations ina nga precises nga kho etsko munsa titsi nga stira minka oh ni areas nga da ke toch altijd sida a 20 nga ba de chap type nga ra mundi vane da gromise a da ke kuripu apa turu na ra kwa conservancy dinga tinga turu turu kwa sna ra gira mu ha ne ta o pedu da gora nga ri sa o tida kom ko ira ke o maricho turu na wa tsa go ihati o tsenye sing ni turu na mu mara I o da necessary diske a event book nada gira ko tsida ke nesisa nga kwe gura fixed route patrol na kung type nga rako okay ne route ba ke go kung tsipke ne kwe ba ne di go nga ba kung tsine di go khona go mo tsida ke nga informasi itse game count nga rage mu informasi itse wana u tsha o ha se first land the information and can mix and say nesisa sira mi okay ne di go turunge ne conservancy sa maika quotas a gasedi so ngane ke to khakasende tsida noch kona ra khakane ke to leadership and training na wa tsida ke to noch induction training tramina rama naskine sisa CBN rami kada conservancy kona ra khakana ta ya CBN rem madidu sado nga ba role ra thuru tsita ina sado the roles and responsibilities as a CMC member ngane kine sisa committee nina conservancy di khara kwina ta ina sado the responsibility ngastirti so ngadi ke to khakane
1: Sara de Gurunan, what a grakeo and opti, Gurunan, what a grakeo dake, Nisa Nasa Turuna, H Mama Bas in Karegui Ukuraho, Nalo Chanchi on Yakin, which can is a Turuna Rakausi gay, conservants the Adina and Opunanganangat Kenisa, Nasa Turuna, Hot Mara Isegra, Kosin Sikei, Onesa Nisi Marita Assis in Tatuba, the Madinis and I, Ita Kadi, Sara de Turun Kumaba Kadi, Makaying, I go going, Apukami, Kadi. Wui ka la turu ngana kadi wui ka in turu tsina turu ke kadi kuis kami kadi kui ken rum grege kadi nesna kuga kui kwa ngude ha garing ka wanti na so apka onse marida tuba nera season kau ida saradi turu tsina ngau kuna ngandinga kwa ba kui kui ka
0: alright ya nga kuri kui ni ho tra direge kam tu aroyo da ni distubi easy grenu otske omdren 200 springbok aga ne dikta si gremu habi gine sisa first kelen defect na ha role ra churuna ina karo churu no mortira orong orosa ngai ge ngaba ha ngarin ausa ha tige doch karo churu tsina ngi area dikara kungbe migrating dirami ese so ngan ge first kelen de kuna one gren wa par guri ngai ge to sida area na ngadi go se nga ba ge oi tsike karo kuru na gen ong wa gabe ge to ngarin ausna area di nga ge tsa itse ge nga sti ersina sida di karo kuru ndi no morte ge kwa o da nesisa di kas ke nesisa ge to ka hise ge abi gabe ge no morte ke se an orone da greti game count na nga karo kuru tina karo kuru kuru tina o da nesisa di kas ke conservancy di ge ministries ka khwaqa sa in the game count results nan si noch mika ha atlense gene area dinga gen abitoh o ministries and the need support that khaya ida karokturuna a khuba en ong wagena sida area dingati khabe ngasa ni this is the conservancy the seeker mark in the monitoring methods nan ngan a amgusa fan with my gene sisa ong wage turun sida khan aromai ha senisi nisa khaba khuyusa onge nga khuna khabani onwa otsisa ni seeker marks ke fix route patrol nan ge game guard kan eating onsa game guard kats ke sa areas nan ikai game guard gugin ngusisene ni ding as a technology ne da gromis mata na guge game guard kan ha break iguke ta monitor area nga tsida ge ngastir sida di taro turunan amguse an uinka kha ti adom dore

ida sara ding abadra am am se sorosi cam cam sen turun ka ida mati sa sara am am se kore dar na goro I dar na ra I di ida gara goro ti ko stabe chwacho o ike na goro karusa ngapna apamwe charity kof te isa ko ayin homi ha I ni ike ne batanan ngasti avenduko country clubs resorts golf club ay iske nesa ti anedi e golf ti tseske kone tsoman ti qiqabun di oms aroma omding aroma eng homeha ti gene bara mi ese e nedi e ngunta ske abusa ohan ay ba tsoron aroma ti kone tsoman sarati kairan di omi tin aroma ati kom tin hwa siba khanga aroma in hame ha ti gene bara mi ese I le grip ti ko of tona meske ti si twin a ngandi ka kro a nga e ti gene bara mi e ati ngari e a tsuza go di nqanqa tsuza go di di ma hi khabe e am already go ga di re tsina go ha e di ke ne bara mi e ne di e golf di a ga se bara eng ho mi ho mi ran nan ske ka ri go an an an ne di e an go di ne di ne go ri go ro pe se ha sa mai ke a pa mo ste calendar e ti ike saura ngule nqade qoha ku ripti qaitsa pa istinani ha destiny ke mba koro an anese im ya gas tabi da gra ko o ike asara di deep marine desert jewels ti ngari tsinging hanu si se I road to world cup qualifiers ti sa go nqa cha go a nqa nqa se nqa ke go se a ng homisen tsi mapa e go be tsa nqa se nqa a re mang go go ina go ha go nqa tele se ng tsa ba se e di ke ng di tsena mo di e sa go nqa cha go a nqa nqa se ke ra meng like nqa ka ka be ga go tsi a sara di ta re go di senior nans a de marin de se jewels di ka be ga go o iske nesa IUM Snake International University of Management IUM Stinge IUM Sti Hurip Ami the campus ke kurikuru braha a vice chancellor type ngabago ayin homia I di ikenebara mi etsi ni I type ke asarosi kamkam sen hurun kwesing urusip ti kaikwi khasip khamsiba omkainis ego ayin homia I ego aisa ngomi hai ti go ain ngomi hai ti ke ne barami e ti uri ami di campus ti director ko sa marta sing ko mi ne di e autonomous da maske type sing ke calendaring and di ai ha ti kuri kuri be ra di se e ne ba in ta bi tsaka sen khai ti ngaka ngwa chancellor ngana ra tsai ngao ti a kham kwentina asoro si kamkam sen ururku anga ura cucu si I si I ne kurip ngas aroma ari ikai bako ah am kuse kung am sa iskoro mises kenesa kiri la goro ne ba ipke kle ba goro kung tam auto on tira mira auto on hina goro kau on ngase nauha kai tau ai nauha auto nang ara chiko hagau o no tsaba go go ha o dun ha nna go rong ara clip nna ke go kuma tsi ke go an ui e den di nga o dun ding hon kwesa MDC Nesto Sunshine Boxing Sti Fitness Academy ke mo di e clip ina go kuma nga ba go a go qa social media nga ba e nga tsa wo nga se an hira se go tsa wo nga se ngari clip nga ba tsi go a mi hi mari iklebi mapi nge kore kurin karuha segia inga kreski ngasa ti ike hanu si kaito istina mari I klebi mapi nge kong amdigia use I ti ike nebarami ti ike akademi tina dohoba

Sike ikankansti irake roka dingayman sta rame. Netse kang aib ais sarang op ang andi disagup na kwa tay kuitada swab ay. Wang waha aridi. Tawin nga gu tawgu ay. Waha tawgu ay. Tawiti sendira may tawgu ay. Ngam sabi ng wang mahan.

Yo outa kusap ti tugun ansai. Ke khoisis khait sap ti sing arup tu ui bang amang hamsi ui tka. Ka du duras ai tong ngang nuvung ai karo kauta. Kya kho kuni. Taras Francisca ng ayasis khoisit noan. Nona kasa di kam kasa ka ti siku sing ang norisan. Khoisin norisan di uan. Au kwen sing ansapin ti tuin ui tuwa sinarang otau. Wabas di geng arigam dan stak au abosoli segir kip tai tuis ngakani ratsotswa. Freidag sitam di sitam as iski soro sa Havanas nga nganir ni kong awain unin abas ni ay kong si. Sigin on awa kay kong salvaster singgang ayasip di kosa. Sadar tak sitam di simunang as kaitsap di se au apostoli se kirkip. Dolam kong nga mga bahu. Kare ko si nira di yet si kong kasa. Obong ganda kong hanap taba. Wang aw kong ansa tani to sandra kilon sa kain nga kaisa tuwi. Muna tam koro hong kain nga kaisa kain nga. Tuas Alexia. Haba cooking uira sa tringa kaisa tui, tam tringa hung, haga kaisa haga kaisa, auzikoni chienda sa tringa kaisa tui, tam kusi kaisa, mona hung, kaisa kainas ai, tinka hung arma tami. Sira de tom, Joanna Spiegasi, next seat muske own namap tigun unsaip gay. Hus kaitsap tis in movung ipe kalka. Adopt to uibang amip take a kokoni. Waba di gay. Donner tertitam di situn as any rat sotswa. Unin obas freidertis any rakaru karu se. On a gay tomb. Joanna Spiegasi nexib. On namap di kloski satter tarti. Tam disin munang as kaitsap disin anis ai. Ebenazer nava hu kataus. Maris is tight to snaganira di ye. Egay tomb ke hunt toman tam disin norisan nani norisan oan. Aukinsin ansabinaran oto. As nat piegas a tanga kaisa tobi. Nani kaisa kaisa. Nona haka hungaga, loda piyaka sa tainga kaisa tobi, kaisa koro koro, nani tainga. Tams ay, kaisa koro koro, koro nani, tainga tams ay tingka hong aroma, at kamibari. Kaito, Sheila Maria Engelbrechts. Gengani disi koisin aguruguta. Disis kaitsam dis ay, ayrupto uibang amiptake kokoni. Negai tons ke tui tomap ho sap ti sing nuri toman au kun sing an sap inarang au tau kai tons Sheila Maria Engelbrechts ti koske sadar ta ti tam di sing nunang as kai sap ti se koise ir ni to se manong ha ba honira ti ye baba di kitong ner ta fridag umstava nira ha asa si aroma Patricia lang sa tenga kaisa tuwi. Hagangani tam-tam, koro tam-tam. Nombulelo langs, tainga kaisa tui. Tam-tam, koro, tui-tui. Kaisa ngunas, daba. Tingka akong aroma kami. Kahit mus, auma Helena. Kavanas. Oing owa ki kongura, auba adon kavanap si auma ana kavanas tira di uas. Kehung disi hung agurigutang anis di San Meris ay tong nga. Khoisis khaitsap di sekyang ni haga ka sadi tam kai gi tomara au khun sing an sabinaran o to on wa ha kai tons o mailena kavanas toski sadar tarti tam di sing monang as khaitsap di se ibnaiser na ba khu anis eni rati ye wa ba di ge tiski khol tasa tri rafis eni ra ha wa ba di ge tonar tarti freidag tis eni rati ye ngom dom joana sa khainga khaisa tui tam khainga haga haga nuna haga kaisa, inspektir kavana sa kainga kaisa tui, tam hong kaisa, koro koro kuisi kainga staba. Dinka hong aroma at kamibari. Kay kongsi kasa Salomon Christian Isaksi, kilop ki ngavid masi audutsu ki kap nga, koro disi kaisa ng agurugu ta koros kaitsa disi ngugtuais nga. Kyang unguni? Tungup Salmon Christian isa gigi taras mama sas nona akaku. Hagat kansa kutuit kansa snori toman tam wisaran uitong aukensi ansaminaran utaw. Ong ay tungup Salmon Christian isa si troskin nonas tam disin nonang as sadertak si tam disin nonang as kaitsam disin autabisis ay ibanaiser nga baku kwisir ni diye. Wabadigin ning uisa kufridak uskusin autabisis ay omstaba nira ha. Nadia mayisa tainga kaisa tui ngani koro koro.
khoise koro koro koro simon mayira chainga khaisa tsui tsui tam tam nani chainga khaisa nona saba dinga khun arma khami bari sira di ton tsa tsinga usas charlotte apulus nice na ge kharake is ndilimekes tandas di dugun ansa iske koro di si khaisa aguri ku kha khoise khaitsa di si tsakhup ams ai ngabi de masikin ni on a haton tsi tsa charlotte apulus tandas ke uintsa matons lucia a khuwe kharakes tsin on a ke kop ta de simon ananiasi tsira ti tonga ke e tsi khadi khakhap andreas apolo city toro tara ke e mama sa snona kha gu tsui thomas tsui norisa tsui ke gi thomas haka ma ba toman tasan a khun tsin an sabin bible study tsiro ka den ice a khun tsin an sabin arang o pau on awa ha charlotte apolo standas ti chaba ngang awa skin arigam tan starti nani ir tsakhup amsna montesas ti imano ngawapna nirati ye soroskin arigam tan starti monair abai omsta banira khong awai donar takti seskin obasan aitamsna namalogasisna on awa ke omesap wa kora khara kep ti omsta banira kharu kharuwe soroske friday ti nani ir abai omsta banira khong awai onin abas ngung khristis nira aitun se on awaha charlotte apolo standas ti kloski sater takti tam disin monang as khaitsam disi khaisirom stavara tsotsom abastra khoisiri ga evesir tsap kaiker ke ba khunira diye chitkho qasa pioni sparki ding haba didaba aurelia matubi biekas tsainga khaisa tsui tam khaisa ngona haga tsainga khoisi aga kasap charles kharage ba tsainga khaisa tsui ngona hu tam tsui hu tam tsui muri kharage tsainga khaisa tsui hu khaisa tam haga haga hu ngona katrina kharage tsainga khaisa tsui haga tsainga khoisi tam tsaina tam tam staba ding ta hun arma khami kam kong ste seri jegolin thomas jegi dukun an saiske mobun ai khaut ka koru disi twin a kori ku kha disi agan as khai sap disi no twas ai top ngin om ni no na kha gu tam ka sa kha no na ka sa dikai ki toman uisan a kun sing an saben si sing are on si new ami kirkep vms ngudi si yas kurum aban ha u deran o kau te seri jegolin thomas ti khoske mandar tsi tam di sikoron as khaitsam di sei se thomas lerne di amiger ke ka tus nga ka khosir ni rati ye wa ba di ge manir ni tsi rum skad lika ke ke ka tus nga ni ha donar tak tsi mani ir hu manin ministries si vms kongudi si wa bi di sta tus nga ka sondar tsi tin uni tsa bang hang abas ke se thomas lerne di amiger ke ka tus nga ka koro ir om staba pie lokasip nga ni tus nga ni rati ye asasim aroma khakhaus tongosip khainga khaisa tsui koro khaisa khaina tuinga ni aga koro george peters khainga khaisa tsui ngona ngani tam ngona khainga ngona hu susan peters mikusa khainga khaisa tsui tam tam ngani khaisa ngona khainga khaisa stabating ka hon aroma khami bare Tongse kasab Johnny Nikki skelet nagulop on age kom Johannes biegasi tamatop singam dum eren sinariana loustira di tomap ke disis khaitsap di singu kwase omstavagen oni mama sas nau sas nona tangasagu nona tangasa ding hosas tamakhaka tam tomara au kwinsing ansaben sizen are aun sinarang otau on awaha Johnny Nikki skelet nagulop hoski sadar takti tam di singonang as khaitsap dis ai Quinsap aup ai nirati ye. Pietrus Adams tama bahu. Baba di giton nartak fredag tis ai omstaba nira ha. Tru di mudise sa kainga kaisa tui. Tam kainga ngani. Hun kaisa hun kainga. Nomdom erin sinaria na lau sa kainga kaisa tui. Ngani tam hun. Tam koro tamaga. Kher tsuart sa kainga kaisa tui. Nona kainga kose. Kainga ngona haka korostaba. Din kakun aroma kami. Kam koib Marcellus Bunbu katape hipke mona disi tam a gurukutha hagas khaitsam disi ngovun ap kautna omstaba sahopam segin ni mama sa stada sa tam tonga khatrima ba tomas hoba dre lihap ai tengans a kunsing ansa binaran okau baba skit tong nar tak sis eni tsotswa holy cross romskadli ke kirke bahu karon as water prons ai ombowes dimian ansa staba
uning abas Friday ist eine

Ya, nanti aku kakau sekambar bebas ka. Hobi kena ciu. Tasau tak mah. Ya, kau tak satu. Nim udah ge, ada kan udah ge kuro. Cuane di si hakan as nak kuro mibata. Kapa dah ge, cuane di si hakan as nak o aisa si. Ada kan oisna. Nasan iya kuro mesin an oisna. South main romantra kui kanaro disin manin as yone sofistik firtin disin manin as titisin hun asa oda gitida abu panikan opke nung kai ka oba sako nirama amusko si sako kanira haba kagap amap tip hubai kong wa ka damaba chimun an dama haba ibadai ki sako nira kanba chipki sako tuba nira Ha. Tidak ingin an ogromi, tidak ji an ogromi sike an sti kakap ching, an kakap ching agut korari ida an sti kakap ib kada hunara koraka ngapa nisin an kakap timichi tidak cingin an kakap uwa kakap ching an kakap cik an agut ke karesi baha korasa ha kakap nipki kane niba abup ni kantani ib aboba khai ka op ni khai ka op sa ko sibe tim kane ni kagap ki nai ha kagap ni nai ha o si khabi anu ka kap yani kane ki chinup kya kaka chinip kya anu ka ga tira gin an ogromi khugida tang hang hauri ta fer barde ta kuin aits kas kautna map a makasan ure khabi nai ha o si khabi nip ki tan e nipa si e niba tira yugurumi nim ora kira khari ro sira kharu uta kao ti kao pasa do kharu uta kao ta kira tira ki nim ora kao nim ora ni di babu khakam aptin ai batani tira

bahetha edokai khwegati anuka kapke. Hallelujah.

아다오치 샷스카드라 그게 땀 코시 끄다마가 코로 코시 땀 코시 끄다마가 눈 크이나니 바스키네우 깜미라마 아비 니다가 니도 왔나다고 말이다 우도스 카라 코이카자 하비 니바스키사 아마시다고니 아시스 카룸 스캅킨 아우드라 모노 깜 쿠라 코이 세사 시다기 아마시네 방 아감세 아비라다 아비드라 깜쿠라 코이 이 아비에다라 에 아마세네 캅카츠카코네 아 아네아디 캅카츠카코세디 캅카츠카코스티나 마우 카이세 카야 에세 세다라 깜가 우이 이 에도 카이사다 깜가드라 우이 하베넨 우이다기 아누카가 카이 미스터리 카카오 아누카가 카이 미스터리 카카오 오 아이사 그래 마네 깜딩나다가 시타오던 카디모 madip as sensitive tipta net orepka orepka kasitobe opta madiko yuto madipta koyhun hai madipta koyto hu madipta koyhu be kaisa sensitive epke kaisa sensitive tobe what asin orepka titno kripkat sakai tuidi min wa orepka tobe abei ya sidagi no kwa kapara ki no ni si sidagi kaga si ho di anu kaga khau ka ha kaga si ho di e kaga si ho di kaga ta tui kaga ba ho di phara ka go ho de ha a go polup ta me kut basti na dagi no ni tam si khabe kau pasa du nem oski kai si a kai padia as anu kaga kira ore pa ko va tanta amaka ke koi ji utai khai ka ka ba ne di ko kurina ne ko sikhaki ngwayo tiki nguku mas ka ngwayo dai ke hab ki ne ko ba ne ki taba kami ki taba hi anu ka ka ki ki khwa na ba anu ka ka ki this is na ke di tin ki tam ra di ku isku sa ne ha ki anu ka ka ba pin ngau ngam chip ni ka ba ho anu ka ka ba ko ngau tin anu ka ka ba ngau ngam to wa ti anu ka ka ba khong wa twa chi da gi self de se hang wa self de se hang wa self de se wen wa self de wen ku na hang wa anu ka ka ki anu akmi e ta ta khan e bi da na bu ui anu khai khai na anu ka ka ba ti mi chi chi anu ka ka ti ta en a ti mi chi anu ka ka ba da ji go khong wa ti mi chi chi ni sa cha oro ori hans na ha oro hugu oro au kamdi ora kamdi tain ni khunatin anu ka kapdi o ki hu ya fout opkin anu ka kaba rehma ta si o sapkin na bang anu ka kadma satna ni sisna anu ka kapki orte chi chi nu tan hu si chao si twa ba hu ka kain wichi anu ka kap kas kan hao kisa hongi ba karadira komisen karadira musun karadira tausun sa kobaba satani sinsa sa un uiba kira kaut kara ama ka ngam tau ka sati anu ka kap kira orteik ta hoop ai para orteik hoop ai para mi bang anu ka kap ki ure hauchki tigi habasa ure natsini kuhi ngat kaisa Let's stand in the case, belated in the case. How about a year? I don't see Kaisin see. Chipniki Subasa went to Gawa with Kaisa. Chitin ever glancing about Longham. Chi Anukaka Kira Elop Makaita Elop Makaisis to Arasiuta. And Kakap Elop Kaka be like tight green on here. Elop to Umwa. Elop mwa kaisis tbara siuta. Christian isis nen oro Christian isis. Iskanta hakaia hui kara tamasa hura un uita tira elop mwa kaisis tbara siuta. Kau kasati. Nei cheda ki Christian kabe hui kara rai kai hui anu rai kai oskira anu kakaba ortehtakaba ha. Ortehtakaba kobatan tapkao.
elo ngwa sisto ba siuda. Chida ye ngam kwan dan indi ngam kwa tan kamin ip wara tan tin ip ngau ip na ip na ratori. Chipke anu kakaba tip tao hara turista tipka anu kakab ki hara tore huita. Ne tore tara min uye wasan haimen omdi kata tore chikoida ase kaura habu chira chawopke anu kakabara tore huita ha. Kai ho ye. Kai ho ye di ka. Kai ho ye. Chi ne ho ye da ki. Ha ba ha. Ne ho ye da ki. Ha ba ha. Ne ho ye da ki ni koku. Ne ho ye da ki ni ma am. Khabe ki ne ho ye. Ai be turu stapski. Ori pa ki ni kobatanda. Ori auta a khaisa. Ikini ma am ta kini is elopdin anung kakaba ore ausis na kobatanda. Si hano aisip na kaituida. O guida ge ne kakap to kabata hatira sisin ui sisin uiga. Sada kaning an koyuai ni kaning an. Ban ne kakap ge karaga ngagu hodi na. Tuip akabe karaka ngagu hodi uwa. Ip nga. Amangka di ngam kaun kasati. Ubay bara urtih. Mun angay. Hanu isip mara kong oip kau taitui. Tora tas. Tora tas akura. Lora tas elop di tora tas. Elop nada tompa jisup nada tompa sin iba unwat ma kais di tora tasara. Kasa siya may bada. Sidagan iba uang waw. O tora kasa ko uli nabu kaita. Anong kagap elop di? Anong kagap kharigyan wa? Kagay kharigyan wa atma? Kagay kharigyan wa atma? Anong kagap kharigyan wa? Elop din anong kagaba? Wa ama naray kaito ita ba? Ipta kring abit sta. Didi da hang wa. Ni sam livis na da hang wa. Ni kamit maisis na da hang wa. Ni da ma nga hui. Ni da a ra di chu. Di chu huna ra. Tafl si tui. Anu kakab kira. Di chu huna. Di chu mui ba. Di chu kwa kawa. Di chu kumu kawa. Di huna. Anu kakaba. Ra open bar.

0: yacica mkhorona uthi tani sakuba qhonqimi xa xa sathi ucica mkhorona tanoswarosa nima xenqwesi akhadi ko xenqwesi ncishi xa saqaluma abanda qithi nokungxasa sila dabe ke amase abimara xenqwesi hello
1: xenqwesi nomntom
0: xenqwesi
1: mitrito
0: usori kaide yoko mitrito
1: amuje kain amase ke toti da tsina kai se kane programa tibe ke to ngo kuna uda kroha be ngo xa utna ku iva ndidatsin amabeka nxaka kapta xaqha yakho da axase sita ke ze amiha uda ke alit ni tira mi xaqa ngwa dinyo wa khuna da ka tonga ke tsu wa khun ka ka kni ka tsa ka da ke ku ba ni tsori ba sin ipelo ba ta anunga ka ba tsa da ku ube an anunga ka tsu ke ama tsika ka tsani tsai gita se i nen anunga ka tsu ke ne butka u hiani ai ti wa ta ne bu ire ti ni ba nen anunga ka tsu ke kwa ha khuna ra tanga ti na ra anunga ba na ama ke ke se ya an ha sa abo bada ga sao tiba ga khristu da sao o tani kanunga ga tsantsa wa ntwa iqhisa ba ntse ke ama tsika ga tsini tsa itse tsika isi didi o a sa tsi ha e sa sao go bona sida tsina khabara am eno ga lega itra ba ntse ntse nna ka ga poseta o ntwa iqhisa nene wana kromis ke nna mo maria tshibita sa se ntse ka mtsho go ke tsaka tsara tare inga to uwa ka ka ba ka go bire van lams ke kwa tsabika ska ma o tsika ntira nna tsabika ka tawo nna ka mayo o saita ke tsaitse nna ha tsika ke elo ba tsira ka nka tsonga rona e sna ke kwa e ke tsai ben ka ka bara nka ontsi tsabika tsoma ba se nna hare e kwa tsoma ka tsa tsita ntse ka ka ba o be huta tsitsa nna ngo mere tsika e sa ntsa tsa nna re
0: tsika ka nka sima tangwes tangwes aka du go tlwa ngwe ona tsam go se tlwa maka go rokose tsam go se tlwa maka bane tsaina anu kakap o sita un oa anu kakap o sita eloti oa elo eloti da min oa elo wa bati da min oa jesu o re auti da min oa ha a anu kakap o sita ti kha ti de takap ama kakap onder skai kai sirap ne tiku ne elop mis ko nesko toi chin homa kha kham homa kha kai ra i wa i ni sisa tidai ke elop kha sinya tidai ke elop kha ko chip ke ko elop ko ne tiku mi chiko o tin na khona ma i ama se elop kha sinya ma i elop kha ha ni toi tom kunatsini ma tomi ama besna elop kha ha qhisa ugab elop ti tomi china ni sisa elop mis ngau ni sisa mari kuruska toi nga ku khunta elop mis ngau tai khunta indi vinsi ko se guru basna ochin ne khun toi ni ne anu ka kap tuip ni onus kai kai tsi maya ama timai amat tamaqisa mira kun

maya fake tsi maya regte go qesa sits ke kakap o se survive ka dite ne tsebne o iba ne ka go gozi ke tsip ke o iba tsara ba go ne tsisa ka tsip ke o iba tui ho maga gona a ma go khumira o gabe a matamana khoma tsap a ma tipuba o gabe a matamana o go go ke ho man his na de ya o nang ho man his na ni hanu ti ama ti kai ho tlo tsipke e lobding anong ka kapa ti e lobding anong ka kapa o se survive ka didi ne sisa se ye me ipe ipe puro stein sin kapasa e lobding anong ka kapa tsine o wa ti e bra kai to ye kaja e bra varski e bra net sta haun ho san na kawe needs that the hunna kawi needs ha u at environment in its how quina tai at the kaisa kawi tai e a nidura elop miti habi tai and nams di tai a kaupti ni hun krakap tut in the hun and kuin arati ti tain one at sin tom kati tain at sin uns nikaka tripping hoti did I commit my opke anuka kap hai kau auba wa am khak amap na kai tu chini kha kha go ba unang anuka ga tu chi kha kha chi chini mi chi ta si ngam si tang nga ho u ta di ta ne ba u di ne di ta ina u di anuka ka player mister tu bi kha kha chi ha ba da ga o se u yong chi da ga wa da ge lo ka ka kha nga chi da lo ka ka ba u ma di tu mi chi ne anuka ka ba u u i pa sin mai de ra abo ai kan pa anuka ka ba u mi pa sin mai Pelati lat stanchi cow with me. Anung, we send Pelin, we send Chidaga, Nicka cap can out my own kitika. Sagri king oak me. On in hoop my dekinizer. Sagri maya sagger timay and okasatani, go daga no super hoon with me. Have it at task a gooding and they gave Kuruya and o tinda wiki, tenia sagger. Nadin I cast Nadagia hoon, goody green oak, goody green motion, goody good ghost and commi, I cast Nadagia. Nekaka, quip nitora bati. Dinga, dikui. Then Odegi, never a my cow. No way, a quit, tell you again in Wisna. Never a my cow, Tisakua, then Wisna. Ni swap na turis kanirek kanam. Kabinin o itara kumiski. Huwa itara urteh kakap. Patsking haba ha. Urteh ra kakap. Eloptin anu kakap ki patsking haba ha. Ni humaha uip. Ni mat hap aitaukat. Di dauka mati uya disnatsa aichmasi. Aichma ko chicha mootsamu. Madin human. Eris natsa kisa chicha. Di dauka mat hapi uya dimi. Ni kakap king haba sa. Rekhtan ngay matis naroma. Ada toriri. Ayo kuasa anu aci kan si dagira. Hub ay para kovatan kakap anu kakap. Pachki hon ui bada si bada kaisa. Sa ib ay chiki kan tip kini abob ay chiki kanu ni kakaba. Sa chagi kong wan. Sa chagi tuingan. Sa chagi masin. Ma amkin anun anu aci ni kaye. Kaisa kaibib ni tuwek na ka kaisa ki maas na. Tuwa chi sa kakabang kawin uit kaisa. Kai tuwiri sa wana. San anong kakab ka. Habing ori chi ki kakab ka pe ayen si na kuchi. Asa amase. Hausin kairi. In kuchi sa kakab yankin ina buru ka kai tuwiri. Profi si di nga. Kebo si di nga. Vision di nga. Kiri kai tuwiri chi kawu. Hua u chim mi ba chikiri tai kaka. Hui chikiri ore pai kao kiri tore yanki ka anong kaka. Ore pkhan aroma bai hansin, ore pkhan kan aroma bai hansin china kuchi. Kaba uware. Kai kangiri. Isa kaka anong kan kan hao. Ida wai meire. Kung tunga chi kaka chi. Kisu saburu hang onsuna. Amen. Tlano cha idegi. Kisi kikan kan sinami. Watnasan iako. How I name Una. Nasa kunki raka. Nasa kunki ramibada. Ara huabadi. Yalka kout mata. Kan kout ramir, sato, mir hoa ida, mir ta, dinkin nasa kunarami. Sita belt kout, si hoa ibi mi kout ma, ta kira. Kakasin da kira, dinkin.

si sida agay onna khabeda kai se duraha ti je sutu ansa tu ya sa ti twa rose bai bai ye hai ti se sa obi ti sku se ai tu na kredi sa ti ti oren aroma ta ti je obati sa anu abat ti je ma ti ti je oredi ti namsa yesu mi na te mati da khani ti oda sa tu sa kai ba ti ni tu me na ra si ti ka ba dra ma na ti ho ba mi kon ka si it's with the ida ha

Tomty, Ip Tomty. Abkuba, Ip the Isa, Nangan, Amty. Titwa, did a